0: Island Radio. Cricket music and beyond. One Radio 99.7.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
0: One Radio 99.7 News FM.it.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. At achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow. Kawai Skin Care PH. Para sa more skincare tips, Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Radio 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: One Radio 99.7 News FM.net.

lagi kong natatagpuan. Ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At di mo pang pinagsamahan, mukha yatang ilimot na ng puso mong biglang lumilipad.

0: One Radio 99.7 News FM Diet.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
9: Best Cafe Go 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
10: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
11: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
12: Still available.
13: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
14: Best Cafe Black.
15: Also available.
16: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
17: 12 pesos lang per sachet.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. It.
3: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
4: Siyempre naman.
3: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
5: Wow, gustong-gusto ko yan.
3: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
4: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
5: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
3: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
4: Healthy na?
5: Pampaligaya pa.
3: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Basta may black,
5: may balak.
3: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
7: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
8: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Trinket music and beyond. One Radio 99.7.

Gen Z, Tugstugang Pinoy, Pinoy Gen Z, Sa One Radio, Pinoy.

0: 99.7 News FM. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
4: Pinoy Gen Z sa One Radio.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw,

0: Madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya? Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe, the best talaga, ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: You're listening to One Radio. One
7: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7 Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: Radio 99.7 News FM .10. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
4: Pinoy Gen Z. So One Radio.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties, nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano, ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Dahil kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dahil mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
3: 95.71 Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dai, tindugo na. Piculadia.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
5: Gen Z!
6: Gen Z.
5: Pinoy.
6: Pinoy.
5: Pinoy.
6: Gen Z.
5: Tugstugang.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
5: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
8: Best Cafe Black,
5: also available.
8: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
9: Pinoy Gen Z, so One Radio.
10: You're listening to One Radio.
11: One Radio.
12: Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

0: 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
7: Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na, Bicoladia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Dial. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Maray na hapon, Bicolandia, uwi na ang Barreta sa oras na ini. Natod sa ido, kan best coffee drink 6-in-1 with herbal mixta. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika at sina supermarket nationwide. Nagrapado na sa 20 ang numero kan mga nagadan sa pananalasa kan nakaaging bagyong Inday at sinhabagat sa nasyona. Sa pinakabagong situational report kang National Disaster Risk Reduction and Management Council kan Lunes, Hulyo 13, saro pa sana sa mga nagadana ang kumpirmado mantang padagos pa ang pag-validate sa iba pang fatalities. Sigun sa ahensya, sarong 70 anyos na lolo ang kumpirmadong nagadana makalihis mabutod sa barangay Kipaypayon, Quezon, Bukidnona. Nasa 10 sa nagadan ang nairehistro sa Sarangani, 6 sa Lanao del Sura, 2 sa Bukidnon, asin tigsaroan na binawian ng buhay sa Iloilo, asin sa Davao Occidental. Mientras tanto, 9 nakatawo man ang nairehistrong erido. Huli sa kalamidada, mantang 16 ang nairehistrong nawawara. Sa kabilugan, apektado kan habagat, asin nakalihis na bagyo, ang nasa 146,000 na pamilya, o katumpad ka nasa 154,000 na individual, ali sa 1,600 na barangay sa bilog na nasyon. Susug sa ahensya na ang inisyal na kantidad kang danyo sektor kan infrastruktura nagrapado sa 3.18 bilyones de pesos. Nagtitira na kansilado ang mga klase sa 1,400 na syudad asin munisipalidad mantang suspendido man ang klase sa 48 lokal na gobyerno huli sa raot ng panahon. Yan ang Barreta sa oras na ini. Dapat lambang Barreta aramo. Ako si Bernadette Banawon na Team Duguna.
0: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas.

0: ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee. And Best Cafe Black.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung natry ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow. Kawai Skincare PH. Para sa more skincare tips. Kawai Max White Whitening soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka ba? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .net.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
8: Siyempre naman.
7: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
9: Wow! Gustong-gusto ko yan!
7: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
8: Honey, maagad mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
9: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
7: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
8: Healthy na?
9: Pampaligaya pa.
7: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
8: Basta may black,
9: may bala.
7: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
7: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeng. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ini natod sindo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po niyan sa mga butikas ng supermarket nationwide. Para sa buot na nahilingan na kumpirmadong impormasyon, ang National Bureau of Investigation mapadapit sa pagkakakilanlan na kanasabing hitman na sa buot kinontrata ni Vice Presidente Sara Duterte para kulugan na sinda Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, asin dating House Speaker Martin Romualdez. Ini ang sinabi ni NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok sa ikapat na aldaw kan impeachment trial ni VP Sara. Sigun kiloto, paid for bar kan NBI na aramon ang pagkakamit bida na kan nasubot kinontratang tao sa pagikan pagkuanin informasyon hali sa mga taong may kinaraman na sa online press conference. Kung sa in, sinabihan ni Vice Presidente ang kontrobersyal na pahayag. Sinabi ni Lotog na wara sindang nako ang bastante asin verifikadong informasyon nga nang matukoy kung sisay ang pigsasabing hitman. Sigun kilotog, sineryoso kan NBI ang mga sinabi kan Vice Presidente. Ulit ang nagpunong subot ini sa ikadawang pinakahalangkaw na opisyal kan nasyon. Iyan ang dagdag ng barata sa oras na ni. Dapat lambang barata, aram mo ako sa Erickson Butas din. Tugo na!
2: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM

0: Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alinatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee. And Best Cafe Black.
4: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM Daet.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
7: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 coffee with herbal mix.
9: Gandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, certified Best Cafe user. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
10: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
2: Once upon a turntable. On One Radio 99.7 News FM Daet.

0: One Radio 99.7 News FM .net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM .net.

0: You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dahil tindugo na Piculadia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM dahil Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Bicolandia, uwi na ang Barreta sa oras na ini. Natod sa ido, kan best coffee drink 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika at sina supermarket nationwide. Nairehistro ang intensity 1 sa Banuaan kan San Fernando sa probinsya kan Masbate. Makalihis ang magnitude 5.4 na linog kasuog mang Lunes sa parte kan Calaveria kan kaparehong probinsya. Sigon kay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office San Fernando Head Marian Joy Alendogan na nagluwas sa edifisyo kan sa indang opisina ang mga personahe sa asin wara amana na irehistrong mga nairido. Dugang pa ni Alendogan na napadagos man at sindang nagkukundisir ng simultaneous earthquake drill asin iguanin information campaign sa mga eskwalaan orog na pig-obserbar mo niya na bulan ana National Disaster Resilience Month. Mientras tanto, nilinaw man kan opisyal na bago sa indang lugar ng yari ang mga report na may mga idinarang estudyante sa ospitala magalihis ang pagyugo kaya minsan man kay ni nakaipuhan mo na i-double check ang detalye bago i-post ang mga siring na impormasyon. Sinartuman kay ni nagabos na namamanawaan ka na San Fernando ana salbado gika na sa naunang bitan ng linoga. Yan ang Barreta sa oras na ini. Dapat lambang Barreta aramo. Ako si Bernadette Manawo na tindugo na.
1: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM .it. Retro Jam.

0: 99.7 News FM.net. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jam on

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. .net.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos

0: Retro Jam on 1.99.7 One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dahil tindugo na. Picolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM dahil oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ini natod sendog and best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po hindi yan sa mga butikas and supermarket nationwide. Pinako ni Department of Justice Secretary Frederick Quida na wala pang panibagong report dapit sa pigkakampang ng mga reklamo ni Vice Presidente Sara Duterte sa ahensya. Paliwanag kay ni na kapareho kan mga nakaliis na impormasyon padagos na pinag-aadalan kan DOJ ang draft resolution kan reklamong inciting to sedition as in great threats kontra sa Vice Presidente. Magigirumduman na Pebrero 2025 ipigsoon na dagan National Bureau of Investigation ang mga reklamong nabanggit kontra sa Vice Presidente. Katakod ini sa mga pagbabanta ni binutasan ni VP Sara sa buhay ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos sa sindating House Speaker Martin Romualdez. Nakabinbin ang reklamong sedisyon na kontra sa Vice Presidente, kaya sinarito ni Justice Secretary Frederick Quida ang pagheras ng oras kung magkakaiguan ng panibagong lagdang. Dapat tigpig. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ini. Dapat lambang barata, aram mo o si Erickson Brutas, din tuguna.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
0: Retro Jam on 1. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on 1. Retro Jam on 1 Radio, 99.7 News FM. Retro Jam.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: You're listening to One Radio.
7: One Radio.
8: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
9: One Radio 99.7 News FM. .it.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: You're listening to One Radio.
7: One Radio.
8: Premium music and beyond. One Radio 99.7. Retro Jam on One.

0: 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
9: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
10: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
11: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
12: Still available.
13: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
14: Best Cafe Black.
15: Also available.
16: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
17: 12 pesos lang per sachet.
18: You're listening to One Radio.
19: One Radio.
20: Cricket music and beyond. One Radio 99.7. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio, 99.7 News FM.it. Retro Jam.

0: One Radio, 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.
0: Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio, 99.7 News FM.net. Retro Jam.

0: Station. One Station. One Radio. News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio. News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Rasyada ang mga bareta. Parada 30. Parada 30. Sa inyo ng mandadangog. Parada 30. Parada 30. Bareta international, national, local, sports as in weather update. Parada 30. Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30. Parada 30. Sakay na. Parada 30. Parada 30. Napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tabaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Taet Camarines Norte. Parada 30! Yaw na ang sa inyong driver asin tagapagbarreta. Hatun sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Husai Massage Oil, Best Juice 10-in-1+1 Health Drink, Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement, mababakal sa mga butika nationwide. Parada 30! Barreta Lugan! Parada 30! Parada 30!
1: Sa headlines kan mga parada nin barata.
0: Parada 30! Parada 30! Headlines!
1: Alay ko, idediskutir ang pagkagadanin sarong fish vendor makalis na makuryanta sa baka kay Albaya.
2: Anum na individual arestado sa aktong nagkakawata nin Cara Cruz sa syudad nin Tabaco.
1: Minor cracks na irehistro sa sarong eskwelahan sa Claveria Masbate makalis ang magnitude 5.4 na linog kan Lunes.
2: Masbate sa giraray na niyugo anin magnitude 5.2 na linog na matean mana sa nagkapirang parte kan Bicol.
1: DOH Bicol na ngapodan in pakikisumaro sa deworming program para sa mga aki.
2: SDO Albaya sinertong may koordinasyon sa mga magurang kung magkakaiguan in deworming.
1: Sa lato nasunan, pagtistigo kan NBR chief sa impeachment trial kontra kay Vice Presidente Sara Duterte, ilinipat sa Hulyo 20.
2: Resolusyon na kan DOJ sa sedition case versus VP Sara Duterte, pending pa sigon na kay SOJ Vida.
1: DFA kinumpirmar na warang nagadan na Pilipino sa pub fire sa Bangkok.
2: Paligod, inisyuhan na nin warrant of arrest para sa kasong cyber libel.
1: Enot na tranche kan 85 pesos na dugang sa sweldo sa Metro Manila, epektibo na sa Hulyo 26, sigon sa Dole Chief.
2: BBM, isa sa pinalnaan propuestong 2027 national budget.
1: Batayan sa investigasyon sa banta kay Presidente Marcos asin VP Sara magkaiba, sigon sa NBI BARM Director Lotoka.
2: Death toll, huli sa bagyong Inday asin Habagata, nagsakat na sa 20, 16 na ipapa nawawara.
1: Sa luwas sa kanason, 51 nagadan sa mahiwasang pagba sa Bangladesh.
2: Trump administration naglansar ni na kampanya nga ni na isuwaya asin buwagon ang ICC.
0: Parada 30! Parada 30! Headlines!
1: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unyanin Martes, Hulyo 14, taon 2026. Kami po, Ann, sa indong magiging tagapaghatod barata. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po, si Bernadette Banavon.
1: Naradaw kita sa One Radio, 91.3 News FM, Tabaco City. Asin sa 99.7, One Radio News FM Diet. Sharing man, nahiling man po kita nin live sa Facebook page. Kan One Radio, 91.3 News FM.
0: Parada 30! Parada 30!
1: Para Alas niya to, alas 5:06 nin pagkahapon. Pasiring nakita sa detalya sa kan mga barata na Tutsindo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po niyan sa mga butika sa supermarket nationwide.
0: Barata 30! Barata 30! Barata lukan!
1: Idediskutir kan manihamianto kan Albay Electric Cooperative Incorporated an incident tenin pagkakakuryente gadan kan nasarong partindan in sira sa barangay Hindi Baka kay Albay. Sa pinadarang mensahe kan Aleko, day mo nasinda makapagtaunin na komento asin pag-uulayan mo na ninda ang pangyayari. Mientras tanto, dakul gaya na netizen ang nagsasabing iguanin paninimbagan ang nasambit na opisina sa pagkakadisgrasya kan biktima. Sa investigasyon kan Bakakay Municipal Police Station, naputol sibut ang live wire kan Aleko asin binaluining haliun kan biktima gamit ang butong alagad ini ang nakuryente na dahilan kan sa iyang pagkagadan. Sa presente, ang nasambit na 29 anyos na biktima presente na ang nakaburol sa iyang residensya sa barangay Pili, Ilawood.
2: Arestado ang 6 na individual ang makilis madapop sa aktong nagkakawata ni iligal na sugal na karakrus sa isinagibong anti-illegal gambling operation na alas 12:57 ninudto kasugma Hulyo 13 sa Tabaco City. Binisto ang mga naaresto sa mga alias na dyan, Joe, Roy, Mel, Fred, asin Eddie, gabos na sa tamang edad, asin mga residente kan Tabaco City, asin Manilipot, Albaya. Susog sa report kan pulisya, nagkaiguanin operasyon ang mga personahe sa kan Tabaco City Police Station sa direktang supervision ni Police Lieutenant Colonel Virgil Bibata, Chief of Police, sa nasabing operasyon na aktuhan na subot ang mga suspect na aktual na nagkakawat ning Karakrusa. Nakumpiskarhal isa mga suspect ana tulong pidasong tiga mamisong barya na ginamit sa kawat asin kuwartang pigtutubod ang ginamit bilang pusta na nagkakantidad nin kabilugang 1,454 pesos sa mandaing line na dominasyon. Sa presente, nasa kustudiya na kan Tabaco City Police Station ang mga naaresto asin naatubang sa kasong pagbalgar sa Presidential Decree Number 1602 o an illegal gambling.
1: Mientras tanto, nagkundusir ang mga personahe sa Kana Claveria Fire Station sa Masbate nin inspeksyon sa gabos na pasilidad sa lugar. Makalis na namamatean ang magnitude 5.4 na linog kasuod mang Lunes, Hulyo 13. Sigun kay Claveria Fire Station Chief Administrative Fire Officer Juan I. Milarco, isinagibo ang inspeksyon katabang ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Claveria orog na sa mga eskwelahan sa saindang banwaan kung sa'y nakapagrehistro nin mga minor crack. Sigun sa iya na ang nagkaperadigdi ang dati ng inagihan kanlinog asin sa presente may sarusubuot na eskwelahan ang nakapagrehistro nin sa dit na mga batak-batak na yuan Claveria North Central School. Wara man sindang nairehistrong mga crack sa mga establishmento sa nasabing lugar. Dugang panilargo na sa malibot sinda sa mga masunod na aldaw sa nasasakupan partikularmente sa southern part kan Claveria tanganing ma-inspeksyon pa ang ibang eskwelahan asin ibang pasilidad. Tulos man na nagresponde sinda asin ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management sa mga na-report na mali o nalibong o nahimataya na nagkapirang mga estudyante durante kan pagyugo asin idinara sa ospital. Nagkundusir man ang opisina ng basic training urog na sa pag-abot sa earthquake drill o maski fire drill sa mga eskwelahan. Mientras tanto, mensahe man kan opisyal sa mga namamanuan na iutob ang proper execution in kaso may linog urog na ang duck cover and hold asin magpasiring sa sarong salbadong lugar na warang debris kung tapos na ang pagyugo.
2: Mientras tanto, sa giraray na niyugo anin magnitude 5.2 na linog ang Claveria Masbate kasabago na alas 3:04 nin hapon Hulyo 14. May rarom ini na 10 kilometros asin tectonic ang ginikanan na. Kasabay ka ini na matean man ang intensity

0: kalimatayan na nagkapir ang mga estudyante.
1: Sorsogona. Mientras tanto, Intensity 1 man sa Jose Panganiban, Camarines Norte, Sangay Camarines Sur, Roa City Capiz, Panganiban Katanduan sa Buak Marinduque, Batuan Masbate, Mauban Quezon, Sinpreyato Diaz, Sorsogona. Sigon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, aftershock ini ka na magnitude 5.4 nalinog na namatean kasubagong aga.
0: Nangapodan ang Department of Health Bicol Center for Health Development sa mga magurang asin tagapag-ataman na tugutan asin aktibong makisumaro sa pigigibong community-based asin school-based deworming tanganing maprotehiran ang mga agi laban sa soil-transmitted helminthiasis o impeksyon. Pigbubusol kan DOH ang mahiwasad na deworming tuyong Enero asin Hulyo kasabay kan National Nutrition Month bilang parte kan na kampanya tanganing mainaan ang mga helang na kausakan intestinal worms na pwede sir magdara nin malnutrisyon, anemia, maluyang resistensya asin pagkaabala sa pagdakula asin pagkanood kan mga aki. Sigon kay Daryl B. Balane, Regional Integrated Helminth Control Program Coordinator kan DOH Bicol, target kan community-based worming ang mga aking nasa edad sa rosagod 4 na taon na pwede sir makaresibi nin librong bulong sa mga rural health unit. Katabang man kan DOH and DepEd Region 5 sa school-based deworming para sa mga estudyante na may edad 5-9 na taon kung sain kinakaipuhan ang pirmadong pagtugot kan mga magurang bago matawanin bulong ang mga estudyante. Sigon sa DOH Bicol, pigigibuman ang selective deworming para sa mga nasa high-risk groups arukan mga parauma, food handlers, bados, mga babaeng nasa edad na pwedeng magbados asin mga personahe kan armadong kusog. Idinoon kan DOH na ligtas asin epektibo ang albendazole asin mebendazole asin piging ganyar ang publiko na makipag-ordinar sa saindang mga barangay health worker o sa eskwalahan tanganing maaraman ang schedule kan deworming sa saindang lugar.
1: Yan transtanto, sinarto kan Schools Division Office Albayan na igwang koordinasyon sa mga magurang antes na pagsasagibunin deworming activity sa mga eskwelahan. Inian kasunod kang report na pagkagadan kan sarong grade 4 student kan Hugo Perez Elementary School sa Cavite makalihis subuot painumo ni pampapurga. Ang nasabing insidente ana pigsa sa irarumpa sa investigasyon. Sigon kay SDO Albay spokesperson Froilan Tena, antes magsagibunin deworming sa mga kaakian, igwang muunanin form na ipigtatao nga nina mag-fill out kan mga magurang. Iniman ang nagsiserbing permita para sa nasabing aktibidad kung nasa ina pwede ser na maaraman kung igwang mga eksistido nga kamatean ang nasarong estudyante. Dagdag pa kan opisyal na sa probinsya kan Albay, wara man na anuman na problema sa deworming activity sa nakalihis na mga panahon. Pinauan man kay ninin importansya ana pagpurga sa mga hoven para sa saindang saluda.
0: Alas 5:14 nin pagkahapon, base rin man kita sa detalyes kan mga barata sa lado nasyonal. Natod Sendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Parada 30, Barata National.
0: Personal na nagduman sa Butuan City ang Chief Operating Officer kan Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIAZA na si Kuya Mark Lapid tanganing bisitahon si Tatay Rogelio na may kapanusanan sa mata. Makalis magsairarom sa operasyon sa iyang mata, padagos na pigatubang ni Tatay Rogelio ana problema sa pagbakal nin mga bulong asin iba pang pangangaipo para sa iyang pagparahay. Katabang ana sa iyang ama na si Senador Dito Lapid COVID. Personal na itinaon ni Kuya Mark ang tabang pinansyal tanganing makatabang sa gastuson sa bulong asin iba pang pang-urual daw na pangangaipok ang pasyente. Sigon kay Kuya Mark, maot ninda nga mainaan dawa diit ang pinagaagihan ni Tatay Rogelio asin maipamate na igwa mga tawong andam na mag-alalay sa oras ni pangangaipuhan. Si Kuya Mark Lapid ang sangunyan nagmamanihar sa tiyasa ang ahensyang nanginginota sa pagpapauswag kan infrastruktura para sa turismo sa nasyon. Sa irarumkan sa iyang pagmamanihar na isakatupadan ang iba-ibang proyekto arog kan rehabilitasyon asin na pagpapagayon na kan mga aeropuerto, pagpapatugdok nin mga hyperbaric chamber para sa mga diving destination, pagpapagayon na kan mga pasilidad sa mga tourist site asin iba pang proyektong nagmamawot na pagkusagon ang turismo asin kabuhayan sa iba-ibang parte kan Pilipinas. Ilinipat kan Senate Impeachment Court sa Hulyo 20 ang petsa kan pagtestigo ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Huli kay ni matatawanin pagkakataon si Matibag na magtestigo bago ang sa iyang pagbiyahe para sa sarong official engagement sa Bangkok, Thailand pun Hulyo 21 sagkod 22. Sa ibong kan pagkontra kan depensa asin palitan in opinyon sa kagadan na kan prosekusyon na paglipat kan pagtestigo testigo kan NBI chief. Nagdesisyon si trial presiding officer Francis Escudero na aprobaran na ang propuesto ala agad idinuon na dapat ipagpadagos ni Matibag ang sa iyang pagtestigo sa kod makumpleto kan depensa asin prosekusyon ang sa indang pagsiyasat sa iya. Kunda isubuot matapos ang pagtestigo ni Matibag sa Hulyo 20, ipagpapadagos ini sa sunod na petsa kan na pagbisita sa kod sa makumpleto ang cross-examination, direct examination as in recross examination kung kinakaipuhan. Ipinagbuot ang pagsupina kay Matibag tanganing mag-atubang sa Senate Impeachment Court sa ganap na alas 2 nin hapon sa Hulyo 20. Bigalat na magtetestigo si Matibag katakot kan investigasyon kan NBI sa pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte kan nakaaging Nobyembre 23, 2024. Kung sain, sinabi kaining may kinontrata na siyang magadan kinda Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos asin dating House Speaker Martin Romualdez kun may mangyari sa siya.
1: Inako ni Department of Justice Secretary Frederick Vida na wara pang panibagong report na dapit sa pigakahampang ng mga reklamo ni Vice Presidente Sara sa ahensya. Paliwanag kaini na kapareho kan mga nakaliista impormasyon na padagos na pinag-aadalan kang DOJ na draft resolution na kang reklamong inciting to sedition asin grave threats kontra sa Vice Presidente. Marurumduma na kan Pebrero 2025 ipigsunad kang National Bureau of Investigation ang mga reklamong nasabi kontra sa Vice Presidente. Katakod ini sa mga patanid na binutasan ni VP Sara sa buhay ninda Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos asin dating House of Representatives Speaker Martin Romualdez. Nakabinbin ang reklamong sedisyon kontra sa Vice Presidente kaya sinato ni Justice Secretary Frederick Vida ang paghihiras nin oras kung magkakaigwanin panibagong lakdang dapit digdi. Sigon kay Justice Secretary Vida, tinaumang doon kan opisyal ang proseso sa impeachment trial kan Senado kaya Vice Presidente Sara Duterte. Iniana sa ibong kana kaparehong grounds na pigtutukar sa kaparehong nasabi na kaso, partikular na ang sinabi kan Vice Presidente na pagpatanida sa buhay kang leader kang nasyon. Pigdoon kan opisyal na unfocus kan impeachment process iyoana pagpapanimbag sa sarong impeachable official kun igwang bastanting basihana. Gigibuhon man sa buot kang Department of Justice ana pag-aadal kan criminal liability kan sarong individual sa paagi kan panel of prosecutors na ipigdesignar kan ahensya.
0: Kinumpirmar kan Department of Foreign Affairs na warang Pilipino ang kaiba sa mga nagadan Bulacan sa malagim na kasulo na nagpuon sa Sarong Pub sa Bangkok, Thailand kanakaging Domingo. Sigon ni KDFA spokesperson Annalyn Ratonel, basado sa impormasyon hali sa Philippine Embassy sa Bangkok, wara nin Pilipino sa 27 kumpirmadong nagadan sa insidente. Mientras tanto, minabot man sa daimababa sa 73 katawo ang nalugadan sa kasulo, kung sa in 22 kaini ang nasa malalang kamugtakan, susog sa Reuters. Basa duman sa mga salaysay kan mga nakaligtas, sinabi ni Thai Prime Minister Anutin Charnavirakul na marikas na naglakop ang kalayo makali si ining biglang naglaad. Rason, tanganing mapanutulos sa nin may ipog na aso ang laog kan establishmento. Uli sa kawaran in fire exit, dakol sa mga customer ang nagporbar na magaluwas sa pagikan likod na parte kan pub harangi sa mga banyo. Susog pa sa mga report na dukayan kan mga rescue worker ang pirang biktima na nakahigda sa salog na kan nasabing parte kan establishmento mantang ipig sa sagibo ang operasyon.
1: Nagluwas din warrant of arrest ang Makati City Regional Trial Court Branch 148 laban kay Attorney Levito Baligod para sa duwang counts nin cyber libel. Nagpuon ini sa isinunada na reklamo ni Agriculture Secretary Francisco Tu Laurel Jr. na inakusarang nagresibe nin kickback sa maanumalyang flood control projects. Apuera digdi, pinagbabayad si Baligod nin 20 mil pesos na piyansa para sa kada counts kan cyber libel. Sinugumanan mga otoridad na sunodon kan Korte Suprema ang paggamit kan body-worn cameras o iba pang recording devices mantang isasagiboan pag-aresto sa abogado. Kinumpirma man ni Baligod na naresibi niya ang kopya kan warrant of arrest. Alagad, pigduon niya na dai siya natauwanan ng pagkakataon na dipinsaran ang sa iyang sadiri. Huli dai subuota siya nakaresibi nin subpina hali sa piskalya. Sigun pa sa abogado, sala subot na ang adresa na itinao sa panahon kan investigasyon kaya dai siya nakakapagsumiter kan sa iyang counter affidavit. Si Baligod ang nagre-representar na counsel kan na nagpabistong dating bodyguard ni dating Acubicol Partylist Representative Saldico na presenting at large uli sa mga kasong pigkakahampang sa nasyon.
0: Alas 5:22 nin pagkahapon, padagos kita sa detalya sa kan mga barata sa lado loka at lado nasyonal. Magiging epektibo na ang enot na tranche o inisyal na 60 pesos sa kan 85 pesos na dugang na sweldo sa Metro Manila sa Hulyo 26, sigon kay Labor Secretary Francis Tolentino. Naurong ang implementasyon kay ni sa Domingo, kuta na sa Domingo, Hulyo 19, hulita na abala nin duwang aldaw ang publication date kay ni kausa naman kan maraot na kamugtakan kan na panahon na sigon sa kalihima. Paliwanag pa kan Labor Chief na epektibo ang Wage Order 15 o Dukfik 15 aldaw ang makalis ang publication kay ni sa sarong periodiko nin pangkagabsa na sirkulasyon. Sa eraram kan dugang na sweldo, sinabi ni Secretary Tolentino na ang mga nagsusweldo nin labi sa minimum wage pwede siyer na magbenepisyo digdi. Sinabi kan na kalihim na pwedeng i-adjust o langkawan ang sweldo kan mga empleyadong labi sa minimum wage sa paagi kan collective bargaining agreements o CBA. Alagad kun wara subuotan na CBA, direkta na ang employer ang malangkaw sa sweldo kan mga empleyado. Itinaong halimbawa ni Tolentino ang mga empleyado sa Business Process Outsourcing o BPO na kaiba sa daidirektang sakop kan taas sweldo. Alagad igwasubot na opsyon ang BPO employers na magtaas ng sweldo tanganing maritain ang sa indang mga empleyado. Bigahalat man ay implement

0: Fiscal Year 2027 National Expenditure Program na nagpapailing sa promisakan Administrasyong Marcos na imantiner ang pag-uswagkan ekonomiya asin mapahewas ang mga oportunidad para sa mga Pilipino. Sigon kay Acting Budget Secretary Robert Kim De Leon, kabali sa mga pagpreparar na ana budget documents, kabali na ang annexes asin iba pang supporting details nganing masyerto ang matanos na transmittal kaini sa Kongreso. Sa irarumkan propuestong 2027 National Budget, sisyertuhong gabuskan pondo ang gagamiton sa mga programa asin proyekto na importante para sa namamanwa ang Pilipino. Ang Department of Budget and Management ang nagtitinir na mapusog sa pagbusulkan budget na transparent, nagsisimbag asin nakaangkla sa disiplina kana paggastos asin masyerto na kada pisong ipinagkatiwala kan mga Pilipino ang makakatabang sa pagtatag nin mga mapusog asin matatag na bagong Pilipinas. Ang pag-anunsyar sa eksaktong kantidad kang na-aprobara nga 2027 proposed national budget ang ipapaubaya na kay Presidente Marcos na piglalaumang iahayag sa iyang State of the Nation address.
1: Inihayag ni National Bureau of Investigation, BARM Regional Director, Attorney Jeremy Lotok, na kasabay kan sa buot na pagbabanta ni Vice Presidente Sara Duterte kontra kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Pigi-investigaran man kan ahensya ang report kan huma sa seguridad sa Vice Presidente. Paliwanag ni Lotok na warang nakuang beripikadong impormasyon ang NBI na nagpapatunay sa huma sa buhay ni VP Sara afuera sa isyo kan pagbabawas sa kan sa iyang security detail. Nagpapadago subot ang intelligence gathering kan ahensya. Ini makaliis na agado ni Senator Joel Villanueva na matauanin parehong antas nin atensyon ang investigasyon sa mga huma kontra kay Presidente Marcos asin Vice Presidente Duterte.
0: Nagrapado na sa 20 ang numero kan mga nagadana sa pananalasa kang nakaaging bagyong Inday asin habagat sa nasyon. Sa pinakabagong situational report kang National Disaster Risk Reduction and Management Council kan aldaw nin Lunes, Hulyo 13, saro pa sana sa mga nagadana ang kumpirmado mantang padagos pa ang pag-validate sa ibang fatalities. Sigun sa ahensya, sarong 70 anyos na lolo ang kumpirmadong nagadana makalis mabutod sa barangay Kipaypayon, Quezon, Bukidnon. Nasa 10 ang nagadana ang nairehistro sa Sarangani, 6 sa Lanao del Sur, 2 sa Bukidnon na asin tigsaro ang binawianin buhay sa Iloilo asin sa Davao Occidental. Mientras tanto, 9 nakatawo man ang nairehistrong irido, huli sa kalamidad mantang 16 ang nairehistrong nawawara. Sa kabilugan, apektado ka na bagat asin nakaliis na bagyo, ana nasa 146,000 na pamilya o katumpad ka na sa 154,000 na individual ali sa 1,600 na barangay sa bilog na nasyon. Susog sa ahensya na ang inisyal na kantidad kan danyos sa sektor kan infrastruktura nagrapado sa 3.18 bilyones de pesos. Nagtitinir na kansilado ang mga klase sa 1,400 na syudad asin munisipalidad mantang suspindido man ang klase sa 4 o 48 na lokal na gobyerno huli sa raot nin panahon.
1: Update man kita sa kamagtakan kan sa tuyang panahon natod sa indo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas nin tao na nga ipuan po iyan ng minerals kaya ugaliyon ang pag-inom nin sarong kapsula oral daw. Ngani makalikay kita sa kahilangan ang Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal nindo yan sa mga butika nationwide. Ano sabi po kan pag-asa basa sa Tropical Cyclone Bulletin number 3F. Ano bagyong Josie nagaluya na bilang low pressure area mantang naghiroa pasiring sa north-northeastward sa kadagatan kan Pilipinas. Ang lokasyon kan sentro kainiya nasa 1,125 km east of southeastern Luzon. Mientras tanto, southwest monsoon ang nagdadaramanin makukusugan na paros o mga diit na pag-uuran sa parte kan Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, asin sa Central Luzon. Alas 5:30 po nin pagkahapon.

0: naman ang naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Nakaibaan ang taas sa pagatod kan mga barata sa technical department yan po dyan si Sir Luzon Buenasal. Sa mga parantabay taman sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Day po magali, masunod na ang programang Dita Puliana Show kasabas Tita Puli. Marina pagkahapon man sa tuyang mga Facebook live viewers kay Joselito Cabigao, kay Vilma Canchala, kay Christian Masanas, kay Gina Codaris Bermas, kay Sal Vekla Vasilya Sokong kay Ma'am Rishal Dabinalia. Kami po ang sa indong naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Banawon. Digdi sa One Radio 91.3 News FM.
2: Tintugo na!
3: Para!
4: Para muna, mag-usap one muna tayo.
5: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
4: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
6: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe, the best talaga, ang Best Cafe.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
8: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitening as early as 5 days para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve to achieve ang glowing skin.
9: You're listening to One Radio.
10: One Radio.
11: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
12: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.

0: One Radio 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: You're listening to One Radio. One Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Eto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain. Kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.

0: On Gang Bangi Bicolandia. It's a Martes. Hoy! Araw na naman natin dito ngayon, mga Marites. At syempre, araw din ng mga maaarte. I don't know, I'm some artist. And of course, araw ngayon ng mga choosy, masyadong mapili. Kaya ayan tuloy. Ay, wala akong sinasabi, ha? Chika lang. Diyos, maray nabanggi naman po, mga katindugan. Diyan po sa Tabaco City, nagdarawag sa tuya sa One Radio Tabaco. Siyempre, kaibana na po dyan ang First District, mga parte kan Second Buda Third District. Kaibana naman po niya ito ang mga parte kan Sursogon, Catanduanes, as in Camarines-sur. Of course, Jones Marina Bangi mabosa sa tuya mga katindugan sa Camarines Norte. Nagdanawag sa tuya sa One Radio Diet. Nadanawag po kita sa bilog na Camarines Norte. Kaibanan po ang mga parte kan Camarines Sur as in man Quezon Province. Kamusta po ang iyong naging maghapon? Maaling ahod doon. Mga alang-alang. Hi! Sobra. Akala pa naman natin lalamig na ang panahon dahil may mga di kagandahang pangyayari sa Pacific Ocean. Pero wala, ayun pa rin. Super. Maaling ahutun pa rin ang panahon. Well, ganyan talaga. Ang life. Parang buhay. Sure! Ini naman po ang sa inyong lingkod na bakit masyadong mag-unorn. Pero mahamutun. Korang na. Pero may harang pa. Uy, very supportive, ano? Tita Pollyanna. On your best cafe radio every night. Sa God alas 9 na po kita magkakatalamitam. Magkakaulayaw. Magka-MMM. With matching chika-chika. Ako rin po ang inyong Jose ng kahibangorn. What? Yes, nadawa po kita live sa satuyang audio stream sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Inuulit ko po ang title ng ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Ayan ha. As in, nadanaw mo po kita or nakap-share po tayo sa Tabaco City of True Love Facebook group. As in, kaibanan po natin nyo join ang Daed Public Market Facebook group. Thank you so much sa tuyo mga admin for sharing. 14 kan Julio 2026. Of course, forever na kaibanan niya to sa The Tita Pollyanna Show, ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvion Hair Color Splash, Rejuvion Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuvion Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, Jelly Juice in different flavors, Orange, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach, and Lychee. Of course, tikman din natin ang Batata Milk Drink. Batata. Dazzling Whip Soap. Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed Milk, Deli's Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines. Gawa kita ng Tulong Variants. Golden Town Sardines Original. Golden Town Sardines with Chili. At ang paborito ng buong Bicolandia. Golden Town Sardines with Extra Chili. Woo! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mallows. Available region-wide sa gabos ng mga supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at syempre sa mga pamilihang bayan. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. 20 years na! Of course, the Tita Poliana Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Qsai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Thank you so much, Jams Products. Para man sa tuwing yung mga katindugan in the City of True Love na mga magagayon. Kaipuhan niya ito nin oras para mamantinilan sa tuwing mga sadire sa pagkakaiguanin na pigaapod niya itong me time as in self-pampering. Sa inpa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Food Spa 150, Mani Pedi 50, as in duman naman kita mapa-hand spa, glute-drip, glute-for push, slimming excellis, meso-lipo, as in kadakul pang spa, essential services. Kaya marina sa Pink Spa. Yaon po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, sa Hampang Sanaka naman the Copy Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pa mga detalye, pasya lamang po sa Pink Spa Facebook page o di kayo magdumanas na kita. Hanapin niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Char, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa!
1: The Tita Poliana Show!
2: Showbiz
0: Papitik! Ay, naku, ang showbiz papitik natin ay trivia! Alam nyo ba? Bako man sa nagkamang mga parabuyong, dakulo ng mga artistang parabuyong. Correct! Tao lang din sila. Yung iba sa party lang pa drink-drink, pero yung iba talaga naman kahit nagsusuting. Ay, nako, dala-dala nila ang kanilang mga mamam bottles. Ay, hindi lang ito yung mga basta-basta mga artista, ha? Ito yung mga talagang malalaking artista. Mga sikat na sikat. Ako mismo, ha? Na-witness ko yun. Yung mga tipong sa kanilang mga folding beds. Kasi dati mga 80s pa yun eh. 80s, 90s, folding beds pa yan. Wala pa yung mga upuang sosyal. Diba? Wala pa. Aba, bigla ba naman nagugulungan yung mga bote? Yung mga alak talaga, ha? Mga brandy. Yung isa nga, nako. Isa sa mga pinakamaganda sa pinilakang tabing. Pero syempre, tahimik lang tayo. Sabi, bakit siya nagiinom? Eh, nagsushooting naman yan. Ay, hindi, so professional naman yan. Tsaka hindi mo naman napapansin. Yung mga ka-eksena lang niya naaamoy ang alak sa kanyang hininga. Pero, pag ano natin, pagbibigyanan natin yan kasi alam mo, merong marital problems yan. Kailangan talaga niya makilamutan. At ayaw niyang bit-bitin sa set ang kanyang bigat na mga problema sa buhay. Ayan, chika lang yan, ha? Sumalangit nawa na sila. Marami sila. Basta't huwag niyong isipin na akala niyo ang mga artista ay talagang ganun-ganun lang. Pa-sweet-sweet. Meron din po silang mga dark sign. At yan ang ayaw nilang malaman ninyo.
2: Showbiz!
0: Eh paano? Marites Day ngayon. Kaya eto na. Yan ang pinakamatinding marites. Maraming mga artistang enga-enga, engo-engo. Ay, alam naman niyo yan eh. Minsan nababalita nga, di ba? Nagkakagulo. Kaya siya nakainom si ganito, si ganyan. So, yun lang ating Marites. Ang hindi ko lang talaga mawala sa isip ko, yung gumulong, yung mga bote. Hindi lang isang bote, ha? Mula sa ilalim ng folding bed. Ayay! O, mamaya-maya sa ating pagbabalik. Mga katindugan. Kailan ba nagiging pakak ang aray mo? Kapag nasaktan ka ba? O kapag sobrang bongga ng eksena? Kaya di mo alam kung iiyak ka, tatawa o mag-aura ka na lang? Aray mo! The Dita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita! 16 after 6 o'clock.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
8: and Best Cafe Black.
9: Ang init!
10: Pataka!
9: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
10: Pataka!
9: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
10: Pataka!
9: Sumubok na nitong bago! Introducing!
10: Pataka!
9: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking!
10: Pataka!
9: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
10: Batata!
9: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
10: Batata!
9: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
10: Batata!
11: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
12: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
11: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
13: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
14: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
13: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
14: Sige, papalaundry ko na lang.
13: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
14: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
13: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis! Mabango! At ang presyo, kayang-kaya mo!
15: Available in all supermarkets near you.
16: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
17: The Tita Puliana Show on the radio. Yeah!

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
2: Best Cafe Go 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Go 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Black.
4: Also available.
3: Best Cafe Green. 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: 12 pesos lang per sachet.
1: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandang at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
6: Natikman nyo na ba ang bagong pangmeryenda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
7: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
8: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
9: Handa ang pampamilya? Birthday? Breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
10: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
11: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
12: The Tita Puliana Show!
13: Oh, yes! The time is 6:36 right now, and I just hope that you're having a wonderful time at home, trying to relax at the end of another day. How was your maghapon? Maling ahotong. Aray ko! Plakak! Pakak! Ayan po naman ang ating tatalakayin ngayong araw. Ito isang nakakabagbag damdamin na topic. Aray mo! Aray ko!
14: Aray ko!
13: Pakak! Ayun. Tama ba yun? Pero bago yan, babatiin muna natin ang ating mga nag-comment sa ating live stream sa One Radio. Dito pala sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Kay Magdalena Convencido, first to arrive. Good evening. Of course, kay Nena Palanas Bobbies. Binabati natin ang lahat na nakikinig dyan sa Suwa Malinaw Albay. Magkusugan ang radyo mo, chat nena. Ay, magkusugan. I can hear it. I can hear it. Si Levy Fernandez, Levy Binias Fernandez naman, merong isang nakakalungkot na panawagan, no? Hello, Tabi. Good evening, Tabi. Pag-usapan naman natin yung mga walang awa na nagtatapo ng mga pusa at kuting. Maawa naman kayo bago nyo itapon. Pagmasdan ninyo ang mga mukha nila. O nga naman, no? Nakakalungkot yun. Kaya sana naman yung mga nagtatapo ng mga pusa dyan, pag-isipan nyo muna. Diba? Huwag nyo basta-basta itapon. Ipamigay nyo ng maayos kung hindi nyo kakayanin. Alright? Thank you so much, Levy, sa paalalang ito. Ganon din naman kay Nena Palanas Bobbies. O, nabati na pala natin si Nena. Eusebio Castillo. Ayan, binabati po ni Eusebio Castillo ang Bermas, Barciliano, Bello, Castillo, and Banyares family of Panarayon, Bacaque, Albay. From ikaw na po, family of Fatima, Tabaco, City, Albay. Ganon din po ang ating pagbati sa lahat po dyan ng De Los Reyes family sa Fatima's Zone 7. Shout out kay Joel Daan na nagluluto kay Isira Masiramon. Wow! O, sabihin mo, dahil niya pag-ubusun ha? Dahil nindo pag-ubusun, maagi ako at siyan. Makikikaon lamang ako sa masiram na pigluluto ni Joel. Tapos sineryoso, ano? Nagduman man ang God. Tuwang-tuwa daw ako. Anyway, hello kay Ann Alcazar Clarigo. Good evening. O, si Dandan Al. Good evening. Maray manta, may load ka ngunyan. Ayan, thank you so much. Kung di pa po kamo nagfa-follow sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page, mag-follow na kamo. O di kaya naman, pwede rin kayo mag-follow sa ating Diyosan ng Kahibangan Facebook page. Ah, hindi pala Facebook yan, sa TikTok. Yan, nalilito tuloy ako. Para mailing nindo ang gayong kuduman. Ang gayo, no?
14: Aray ko.
13: Yes, napaaray ko talaga siya, no? Eh kasi kapag ang simpleng aray ay hindi natungkol sa sakit, kundi sa sobrang kabog, kilig, inggit, o tawang hindi na kayang i-contain. Sa mga Gen Z at gay lingo, ang aray mo pakak ay isa ng ekspresyon ng exaggerated reaction. Para yung OMG, parang slay, o grabe ka, o di kaya naman, eto ay pampalit doon sa sinasabing aray. Hindi lang sasabing aray, aray lang. Di ba? Merong pakak. Pero mukhang marami din hindi nakakaalam na ang pakak ay isang napakalayong pinanggalingang salita. Yes, mga 70s pa po yan, pinauso ng mga bading, ng mga Becky. Eto yung ano fangava. Diba? Kasi ang mga vaging nung panahon na yon, ang P ginagawang F, ang B ginagawang V. Ano fangava? Tapos, syempre, very creative ang mga kabadingan. Ginawa nila itong fangava. Nung tumagal naman, dahil na-board na sila sa fangava, naging flangak. Flangung. At marami na rin sumakay yung ating mga kamaritisan dyan. Plangganang butas. Dyan po nang galing yun. Plangganang butas. Parang confirmation din yan, di ba? O, nauso din yung salita noon na Aunt Jeff Liu. Parang ano pa nga ba? Eh ngayon, ano na siya, bago na siya, bago na. Oo, parang ano na to. Ang ginagamit na natin ngayon ay pakak. Sabi pa lang, the session of Soul Sequencer Band. Shout out sa lahat ng tagapakinig. Wow, thank you so much. At i-plug daw ang kanilang gig. Saan? Sa Matagbak. Diyan po sa Tabaco, Uro at Diyan lamang. Hoy, matugtog mo niyan ang The Session of Soul Sequencer Band sa Matagbak at Diyan. Palakpakan natin sila. Sabi naman ni Isa Anselmo, good evening, Tita Polly, pa shout out po sa agum kong nagtitienda sa night market. Shout out man po sa biyanan ko na pag naglalaba ako o kaya may labahan ako, tigtatabangan niya ako. Mama Rebecca Buringot, hello, good evening at maraming salamat. Ang bait, no? Swerte ka. Nakakuha ka ng biyanan na super bait. And I'm sure maganda yan. Wow! Sige, Isa Anselmo. At syempre kay Mama Rebecca Buringot. Ganon din po sa kanyang agum ni Isa na nyaon dyan ngunyan sa night market. O imakusog nga da kita dyan sa night market. Anyway, sa pagpapatuloy po natin sa ating pinag-uusapan na walang kakwenta-kwenta. Ang tagal ni kuya. O kasi may at may naririnig mo. Kung halimbawa merong halimbawa nakita mo yung kapitbahay nyo nanalo sa loto, sabi mo, aray mo, pakak. Diba? O di kaya naman biglang yung crush mo nag-message sa'yo bigla. O anong sasabihin mo? Aray mo, pakak. Aba, ito na talaga yung expression ngayon, 'di ba? Hindi ka lang basta-basta magsabi ng wow. OMG. Wala nang ganoon. Kailangan talagang merong aray mo, pakak. 'Di ba? Okay, oh. Paano ginagamit ang aray mo, pakak? Pwede po kayo mag-comment dito po naman sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page o di kayo naman sa ating hotline 0961-447-3923. Now, The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your

0: You're listening to One Radio
1: News FM.
2: Tindugo na Bicolandia.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
6: I'm Dr. M's Amazing Tea.
5: Your healthy drink tea.
3: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
2: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, na-irritate na po ang skin ko kasi po tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil at wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
2: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
8: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.
9: The Tito Puliana Show!

0: best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: The Tina Poyana Show!
2: Woo! Yeah. Woo! Yeah. Welcome sa ikaduhang oras kung sa ito yung programa, The Tina Poyana Show. Kaya ba naman pag-giraray ang sa Indong Lingkoy? Na ba ko masyado magayunoy? Pero mahamutoy. Sabi niya.
3: Oh yes, welcome to the second hour. Whatever you do, you can't get away from your Tita Pollyanna on a Tuesday night.
2: Aray mo. Pakak. O diba, pag nag-attend ka sa mga reunion ng mga family nyo, ha? Yung isang tiyahin nyo na intermitida, sabi nyo, oy, ilan taon ka na ba? Ano po, ay, 30 na ako eh. 30 ka na, tapos wala ka pang asawa? Ang isagot mo dyan, aray mo, pakak.
3: Hello, good evening, dyan po sa Brazil. Ayan, nakikinig ngayon si Roberto Manyebo Jr. Nasa Brazil din siya. Hindi yata, hindi pa niya sinasabi kung saan siya sa Brazil. Ewan ko lang kung nasa Rio de Janeiro siya o sa Brasilia. Ngunit subalit, binabati po niya ang lahat ng kanyang mga dating kasamahan na mga parapadyak. Diyan po naman sa Parada 7 sa Tabaco City. O aram ko nagdadangog ka mong sangunyan dyan. Binabati ka mo ni Roberto Manyebo Jr. Kumusta dadaaka mo? May pasalubong daaka mo pagbalik niya. Ako talaga nagsabi nun. Ano? Hello din kay Cogs Diaz Canyon. Binabati po natin ang lahat ng kanyang mga kasamahan dyan sa Barangay Balading sa Malinao. Kay Kimboy Regalario Kanya, Barry Bauza, Kim Bonaobra, Marvin Buelva, Eric Batalia Baroga, Jay Batalia Baroga, Erwin Baroga, Pedro Gonzalez Arcelia, Sec Pedro, Pedro Baroga. Ayan, from Cogs Diaz Canyon. Sana may maipakilala sa akin si Kuya Cogs. Gusto ko yung kamukha ni Anton Vinzon. Ambisyosa. Oo naman. Siyempre, di ba? Mangangarap ka na rin lang naman, eh gawin mo nang pang heavenly. Di ba mangangarap ko eh? Siyempre, kailangan doon na sa pinakabongga. At pinakasikat ngayon ay si Anton Vinson. Na talaga pinapanood ko lahat. Kaya lang, pag hindi siya ang kasama sa eksena, hindi ko pinapanood. Pina-fast forward ko. Sama. Kaya wala akong naintindihan sa kanyang ano, palabas. Aray ko, tuwang-tuwa naman ako. Hello din kay Belches Ara. Nasaan ka ngayon, Belches Ara? And thank you so much sa iyong pagfa-follow sa ating Facebook page, the Tita Pollyanna sa One Radio Facebook page. Yung iba dyan, hindi pa nagfa-follow, ha? O mamaya babanggitin ko yung hindi pa nagfa-follow. Nakakasama kayo ng loob. Aray! Pakak! Kumusta naman po yung mga naghahapunan dyan ngayon? Yung iba daw, ano, may nag-text sa akin, wala naman pangalan. Sabi niya, tita, kain tayo lechon. Haray ko, pakak! Sana all may lechon sa hapunan. Alam nyo, pag nagte-text-text kayo ng ganyan, parang nang-iingit lang kayo. Huwag naman ganun. Kung halimbawa ang hapunan nyo ngayon ay lechon, huwag nyo nang sabihin sa akin kung hindi naman kayo magpapadala. Ayaw namin ng ganyan. Mas gusto namin yung pinapadalang kami. Uy! Ah, dyan sa San Isidro, Ilawod, Malilipot, si Belches Ara. Ayan. Thank you so much for listening in and following us sa social media. Oh, kasi pag nagfa-follow kayo sa akin sa social media, mas lalo tayong nagkakakilanlan. Mas nahahalata nyo na medyo may edad na pala ako. Aray ko. Takak. So, siguro babalutin na natin yung walang kakwenta-kwenta natin pinag-uusapan ngayong gabi tungkol sa aray mo, pakak. So, alam nyo na ha, na ang pakak ay nanggaling sa mga salitang ano pa nga ba, na naging ano pa nga ba, na naging fangava, na naging flangok, naging flangga ng butas, kaya ngayon, pakak! Pakak! Pero iba parang ayaw nilang gamitin yun. Pero sa palengke, palagi kong naririnig yun. Parang ganda ng babae, oh. O nga pare, no? Aray mo, pakak. Babae na pinagkukwentuhan nilang maganda, eh, meron pang ganyan. Ano, maparaton na yung daing? Sabi naman ng titinda, hindi, aray mo, pakak. Madali yung niya maraot. Uy, hindi. Pag maayos lang pagkatuyo, ano? Lahat na lang merong aray mo pakak. Ewan ko kung kailan matatapos yan. Siguro may lalabas na bago ngayon. Kayo, anong aray mo pakak moments nyo? O, i-text nyo lang i-text. O, di kaya naman i-message nyo na lang. O, ilagay nyo doon sa bilang comments doon sa ating topic poster na nasa ating The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Maray na banggi man sa imo, Tita Shirley Sabilia Belier. May nag-text na naman sa akin sa 0961447-3923. Hi Tita, namimiss ta ka na, naiiling ta ka permi, naglalakaw sa Riosa. Magayunon ka mambaga. Aray mo, pakak! Anong pangalan mo? Hindi naman yung sinasabi. Pero may mag-irari ako naglalakaw-lakaw dyan sa Riosa. Hindi mo lamang ako na iling. Invisible na ako ngunyan. O, yung mga naghapunan na dyan, huwag kayong mahiga o maupo. Maglakad-lakad muna kayo, ha? Ako napapagod na ako sa pagpapaalala sa inyo, ha? Kasi yung iba talagang pagkakain, upo agad, higa agad, kamot-kamot dyan. Huwag ganun. Balikan natin yung isang message naman ni Levy Binias Fernandez tungkol sa mga nagtatapo ng pusa. Unang-una po, maging responsable po tayong fur baby owners, ha. Kung hindi natin kaya mag-alaga ng pusa, eh wag na muna tayong mag-aalaga. At kung halimbawa, dadami yan, eh kung saan-saan yun lang ilalagay, wag naman ganun. Dalin nyo na lang kay Levy. Ano Levy, ilan na ang pusa mo ngayon? Baka pwede pang dagdagan yan. Pero alam nyo, marami akong kakilala na nag-aalaga taga sila ng pusa na umaabot halos ng mga 50, may iba nga 100, lalo-lalo na doon sa may Antipolo, may nakilala ako, 250 yung pusa niya. Ang dami! Pero syempre, masaya pag marami tayong pusa, di ba? The Tita Pollyanna Show on your Best Cafe Radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita! 13 after 7 o'clock.

0: Radio. You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na bang yung buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote, kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
6: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
5: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
7: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
8: The Tita Puliana Show on the radio. Yeah!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
18: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
19: At sinong kulabot, Fesh? Hindi ako. Makidistro. Parang walat.
13: At parang vatang-vata
19: dahil sa ERA.
7: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kuti artista dahil sa ERA.
9: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredient.

0: nakilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
1: Ako si Salvador.
2: Sa gabi ay...
3: Si Salvin na. Malatiyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
4: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
6: Natikman nyo na ba ang bagong pangmerienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
7: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
8: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
9: The Tita Puliana Show!
10: Oh, yeah! 7:33. Ano ba gusto kong ganun? Magsalita yung... Hello! Kumusta naman kayo, John? Gabi yun na ba dyan sa inyo? Uy, araw pa ngayon sa ano, tanghali pa ngayon sa Milan, Italy. Kaya binabati natin si Marinella na nakikinig ngayon. At syempre, binabati din natin si Daisy Bernal Bona Obra. Late na raw siya, pero hindi ka pa late. Marami pa tayong oras na magkakasama, Tita Daisy. Dahil kulang daw ang kanyang gabi pag di daw siya nagdadangom. Wow! Sa muya man, kulang man ang banggi pag dai ka nag message. O, diba? Sana naman naging magandang inyong maghapon. Of course, para doon sa hindi pa nagfa-follow, paki-follow na lamang po ang ating Facebook page, The Tita Poliana Show sa One Radio Facebook page. Pwede rin kayo mag-text sa ating hotline 0961-447-3923 for any concern, anything at all. But just don't make legal to me. Kasi I am... Ano ba nangyari doon? Kasi merong naliligaw sa akin, tapos sasagutin ko na sana. So nag-chat-chat naman kami, and we're so nice naman to each other. Tapos, ewan ko, bigla na lang na hindi na raw siya available. This person is no longer available in Messenger. Sabi ko, ano nangyari? Di ba dapat ako ang nag-ano, nag-ba-block? Di ba parang pamba-block yun? Kaya bago po kayo mag-block, dapat sana nag-away kayo. O di kayo naman, meron kayong di pagkakaunawaan. O di kayo magpaalam, di ba? Ay, pwede ba? Iba-block na kita. O di kayo, i-block mo na ako. Kasi ayoko na magipag-chika sa'yo. Kanon? Hindi yung bigla-bigla na lang na meron ka pa sana yung i-chat sa kanya. Biglang pagtingin mo, this person is no longer available. Aray. Aray ko. Pakak.
11: Aray ko.
10: Yun ang aray ko, pakak. Yung hindi naman kayo nag-away, nag-chika-chikahan lang kayo, tapos mamaya pagtingin mo, no longer available in Messenger. Pero baka merong, ano, baka bigla siyang, ewan ko, baka deactivate bang tawag doon? O baka nag-deactivate siya, baka maraming nanggugulo sa kanya, maraming mga kadahilanan. Kaya ayokong isipin na ako ang may kasalanan. Wala naman akong sinabi na, wala, happy naman kami sa aming chika-chikahan kasi syempre getting to know each other pa kami. Divine. Ay, sayang. Sayang na sayang lang ang pag-ibig ko. Diba? Sana naman eh mag-message siya. Baka nakikinig siya ngayon. Ay, kinilig na naman. Baka nakikinig siya ngayon. Ayokong banggitin ang pangalan mo. Alam mo na kung sino ka. Anong nangyari? Diba? Anyari, bakit biglang hindi ka na available sa messenger? Explain in two words. Two words? Ganun. Magpaalam ka naman kung magbablock ka ng tao, diba? Pinalakpakan talaga yun. O, yung iba naman, pwede mo namang i-restrict lang kung medyo ayaw mo na, di ba? Ayaw makipag-chika sa kanya or ayaw mo makatanggap ng kung anumang message galing sa kanya, i-restrict mo na lang. Kasi very ano naman kasi, very hurting naman. Hurting? Very hurting naman kung bigla na lang na i-block mo ang isang tao. I-restrict mo muna. Tapos pag napansin niya na hindi ka na sumasagot, tapos hindi naman siya nag-message sa'yo. Kasi pwede namang mag-message pa, di ba? Oo, kahit naka-restrict ang isang tao, ibig sabihin hindi ito lalabas sa messenger mo, pero nandun sa listahan mo ng restricted. O, di ba? O, ayan. Pag sinilip mo, ni-restrict mo yung tao, pero sinisilip mo pa rin. Pag napansin mo na ang mga 6 na buwan, hindi na siya nag-message, wala man lang siya nang sinasabi doon, Eddie, ang ano, ang tawag doon, ayaw na niya sa'yo. So, ayaw na rin niya sa'yo. So, i-block mo na siya. O di kaya hayaan mo na lang. Friends pa rin kayo. Sabi ni Adonis Balana, na disabled po yon ng meta, kaya gan ay okay, so hindi ko pala kasalanan. Thank you so much, Adonis. Hindi po in block, disabled po ang account. Ah, ganun, okay, so ganun pala yon. Bigla na lang na dinisable ng meta. Bakit? May kasalanan siya. Ano naman problema? Bakit nang gaganyo ng meta? Kung sa bagay, naramdaman ko. Naranasan ko rin yan. Nagpapanik pati ako. Ay, kasi ang daming hinihingi na mga verification, authentication, kung ano-ano mga fication. Naloloka ako. Buti nga binalik sa akin ni Meta. Kaya ako mabait na ngayon. Hindi na ako nakikipag-away sa mga threads. Kasi pag medyo meron kang, lalo na sa mga politika-politikang ganyan, di ba? Meron kang masabi na hindi nila nagustuhan, bigla ka nilang i-re-report. Ima-mass report ka nila. Kaya ngayon, hindi na ako sumasali sa mga ganun. So kasi nakakainis eh. Alam mo yun, yung bored na bored ka sa buhay mo, tapos may nakita kang ganun, tapos kung ano-ano pinagsabi mo, tapos nireport ka, ayan, na-disable ang iyong account. Kaya minsan mag-ingat-ingat din tayo sa mga ating pag-comment-comment sa mga threads, no? So, ang ibig sabihin nito, Adonis, pwedeng pag binalik na ni Meta, pwede na niya akong i-message uli. Or di kaya naman, gagawa siya ng panibago. Sana gumawa siya. Kasi na-miss ko siya maghapon. Kahapon, wala na. I miss him na. Char! Manliligaw pa lang yan, ha? Pero hindi ko naman sinabi sa kanya na may gusto ako sa kanya. Sure! Idnal. Pagpasensyahan nyo na, paminsan-minsan naman, pagbigyan nyo nag-i-idnal ang lola nyo. O, sinong hindi nakakaintindi kung ano ang ibig sabihin ng idnal? Ewan ko lang. Patawarin nyo naman ako. Dahil paminsan-minsan, masaya ding maging idnal. Sa Sabi naman ni Jing versus Gianan, shout out sa Gianan family. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night.
6: One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita.
10: Me. 7:42.

0: Magari kaso bagus na ako nagsabing Bonggang Banggi Bicolan dyan. Ngunyan, welcome sa Satuyang Last Hour Together on a Tuesday night. Aldaw kan mga chismosa. Oh, ito naman sasabi ko ha, kung meron kayong mga kapitbahay, kamag-anak, mga kaibigan na chismosa, huwag kayong magalit sa kanila. Bagkos ay suportahan ninyo sila. Dahil nakakaganda pala ng mental health ang magkikipag-chismisan. Lalong-lalo na kung buhay ng ibang tao. Kasi alam nyo, sabi nyo, masyado sila nakikialam sa buhay namin. Ano ba yan? Wala naman silang pakialam, wala naman silang ambag. Oo, wala nga silang ambag, pero ikaw, may ambag ka para sa kanilang mental health. Diba? At least, nasisave mo sila, nakakalimutan nila ang kanilang mga problema, at syempre, nabibigyan nila ng panibagong, sabihin na nating, pananaw ang kanilang sariling buhay dahil sa pangingialam nila sa buhay ninyo. O, diba? Kaya, kayo ang may ambag sa kanila. Kaya, hayaan nyo na makialam sila sa inyo. Okay? Kasi minsan, pag nagagalit, kahit ako kasi mga chismosa yan, nakakainis. Ma-stress ka lang. Diba? Lalo na, hindi ka naman ganun kaganda. Tapos, na-stress ka, parang masyado kang insecure na palaging iniisip mo na chinichismis ka. Wala talaga. Lalo kang tsatsaka. Kaya wag na. Huwag mo nang pansinin. Huwag ka nang magalit. Marami kasi mga tao na, nakunta ko lang ako. Sino yun? Yun yun? Chismosa yan. Ako, galit na galit ako. Huwag kang magalit. Kasi diba, wala ka namang pakialam sa kanila. Sila ang may pakialam sa'yo. Kaya ka nga nila chinichismis. Dahil may pakialam sila sa'yo at nakakatulong ka para gumaan-gaan ang kanilang mga mental health issues. Uli kaya, hindi nila maranasan yun. Ganun na lang isipin nyo. Isipin nyo na lang na nakabibigay kayo ng ambag. O, diba? Yan naman po ating lessons for the day of the marites. Para dun naman sa mga maaarte, hayaan nyo na yan. Masyado silang maarte, huwag mo nang pansinin din. Kasi naman, ikaw lang ang ma-stress sa kanila. Or di kaya naman, iwasan mo na sila. Yung mga choosy naman, hayaan mo rin yung mga choosy. Kung kaya ba naman nila, diba? Yung iba kasi sa pagiging ka-choosy-choosy, wala. Kulelat. Ayan lamang po ang ating maipapayon sa lahat ng mga nagagalit, naiinis, nasusuklam sa mga chismos, as in marites. Magalit kayo sa mga maru. Yung mga nagmamaru, nako, nakakainis talaga yan sila. Magalit ka sa kanila and give them a piece of your mind. Pag medyo masyadong may nagmamaru, palpak naman. Pagsabihan mo. Oh, diba? si Marisol naman, i-block mo na yan sa Facebook. Si Marisol. Pabalak mo sa lahat ng mga kaibigan mo kasi baka sila ang mamarisol, Marisol, Marisol. Anyway, nandito naman po tayo sa ating...
1: Greetings! Greetings! Shout out! Bolivar!
0: Yes, holding hands na tayo. At syempre, binabati po palagi ni Eusebio Castillo ang Bermas, Barciliano, Bello, Castillo and Banyares family of Panarayon, Bacacayabay. Ganun na rin po ang ikaw na po family dyan sa Fatima, Tabaco City. God bless you too, and thank you so much for listening in every night. Of course, kay Marites Brito, dyan po naman sa Porok Zone 7, Fatima. Ayan. At binabati niya ang family de los Reyes. Oo, araw mo ngayon, Marites. Marites Brito. Ayan. Ano, luto na yung niluluto ni Joel Masiram. Oh, dahil pag ubusin hanta, maagi ako dyan at dyan. Ann Alcazar Clarigo, hello.

Ganon din kay Isa Anselmo. Binabati po niya ang kanyang agum na niyaon dyan sa night market. Ganon din po ang kanyang sweet at mabait na mother-in-law, si Mama Rebecca Boningot. And of course, shout out sa lahat ng mga nakikinig daw, sabi ng The Season of Soul Sequencer Band. Ayan, The Session of Soul Sequencer Band na matugtog dyan sa Matagbak Tabaco City. Siguro nagtutugtog na sinangon yan. Of course, kay Cogs Diaz Canyon, dyan po naman sa Barangay Balading Malinaw, kay Kimboy Regalario Kanya, Barry Bauza, Kim Bona Obra, Marvin Buelva, Eric Batalia Baroga, Jay Batalia Baroga, Erwin Baroga, Pedro Gonzalez Arcelia, Sek Pedro Baroga, and of course, kay Cogs Diaz Canyon. Iguada ka mong paipit. Kaling sa barangay captain, de joke lang. Of course, kay Belches Ara, dyan po naman sa... Tagasaan nga si ano? Nawala tuloy. Ang dami kasing ano, hindi ko na makita. Of course, kay Tita Daisy Bernal Bonaobra. At sa enlightening na mga messages ni Adonis Balana tungkol sa... Ayun pala, binablock, no? Hindi pala binablock, kundi dinidisable ang account pag biglang nawala na lang. Kaya nag-iingat-ingat po tayo sa ating mga babanggitin, sa ating mga postings, dahil baka biglang may mag-mass report. Ganun yata yun, di ba? Hello din kay Jing versus Gianan and to the Gianan family. Ay, ganun din pala nangyari kay ano? Kay Belches Ara. Marami na pala siyang account na na-block. Ay, na-disable pala, sorry. Iba yung na-block, iba rin yung... Ay, iba yung block. Yung block, tayong gumagawa nun. Yung disable, si Meta. Anyway, sana magpaka-cute na lang tayo sa ating mga... sa social media para hindi tayo ma-block ni Meta. Hello kay Christian Abrera Chan. Maray na bang giman? Dahil ka pa nagfa-follow, ha? Christian Abrera Chan. Dahil ka pa nagfa-follow sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Ganun din kay Lynn Benaday. Good evening. Of course, kay Tita Wang. Diyan po naman sa Nawang Malilipot. Of course, to the Buena Bajo compound at syempre kay Kuya Rick at sa lahat po na nandyan. Kumusta ka na, Tita Wang? Ano, umuulan pa ng abo? Baka naman hanggang ngayon. Sana tapos na yung pag-aalburuto ni Mayon. Grabe talaga ang lava life ni Mayon. Daig tayong lahat. Maray pa si Mayon, my love alive. Kita da ikitang love alive. Ako diit na kuta, kaya lang, ayun, biglang na-disable ni Meta. Panira talaga itong si Meta. Maray kuta kung da ikita nadadangog ni Meta. Sabi ni Meta, alam nga, kasagin-sagin ka ngayon, Joy. Kaya pigtataram mo. Sabi... The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 11 after 8 o'clock.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
8: and Best Cafe Black.
9: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
10: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
11: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
12: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
13: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
12: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
14: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
15: The Tita Puliana Show on the radio.

agad. Ano kayang ibig sabihin nun? Masyadong napaaga ang kanilang pagpasyal? Eh sana doon lang sila dumaplis da plis lang sila sa ating PAR. At magbigay sa atin ng manakanakang pag-ulan para hindi naman tayo masyadong tuyot. Ang hirap kayang matuyot. Diba? Kawawa yung ating mga halaman. Tapos ang ating mga senior citizens na initan, pati na rin yung ating mga alagang mga aso at mga hayop na ating alaga, di ba? Kawawa naman sila. Kaya yan lang pong ating sana hinaharinawa na ang mga bagyo ay dyan lang padaplis da please sa ating PAR at manakanakang pag-ulan. Para medyo naman tayo madampian ng halumigmig sa gitna ng taon dahil pagpapalapit na naman ng December, ayan, lalamig na naman. Pero nung minsan may nangyaring ganoon. Pinalakpakan. Minsan nangyari, sakalang lumamig nung mag-December 15 na. Ewan ko lang kung anong taon yon. Pero parang siguro mga year 2000 hanggang 2010, yan, ganon. Naalala ko, sabi ko, ano ba yan? December na, November na. November na, tapos magdi-December na. Hindi pa rin malamig. December 15, biglang lumamig. Late. Sabi ng panahon, ay, sorry naman. Na ano kasi ako na traffic. Of course, forever punyatong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show, ang Rommel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Dazzlin Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, Family Hang Bayan at convenience stores region-wide. Muchas gracias, Rommel's Dorothy Marketing. 20 years now. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat, Gems Products. And of course, para sa ito yung mga katindugo na mga magagayon, sarong lugar sana po. Para sa ito yung me time as in self-pampering sa Tabaco City of True Love. Yan po naman ay sa Pink Spa. Ang Pink Spa niya po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi, Tabaco City. Sampang sanaka naman do Cope Hospital. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumay na sa nakita, hanapin niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa! Tama ka, Adonis, ha? Kailangan talaga totoong pangalan mo ang gagamitin mo kasi pag halimbawa na disable, hahanapan ka nga minsan ng ID, eh. Actually, nangyayari sa akin, kailangan ko pang picturean yung sarili ko. Oo. Para kang ano, para kang minamugshot. Haharap ka, tapos sasabihin sa'yo, mag-side view ka para masigurado nilang ikaw yun. Eh sa akin nga, hindi ko totoong pangalan yung nasa Facebook ko, eh.
Buti na lang ha, napagbigyan nila ako, nagkamali sila, sabi na sa akin, we're very sorry. We did not intention. We did not intentional. Kaya pag-ingatan po natin ang ating mga social media accounts. Minsan, wag naman nating abusuhin. Wag tayong magpadala ng mga messages sa mga taong ayaw naman makatanggap ng message mula sa atin. Para hindi tayo mag-complain. Sana naman po kahit papaano, nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong araw ng mga chismusa. Araw din ng mga choosy. At araw din... Taon ang taon si kuya. Hanggang ngayon natatopan ako. At syempre, araw ng mga maa-arte dahil ma-artist ngayon. Bukas, araw ng mga nanay. Yes, alam na natin yan, ano? Every Wednesday po ay Mother's Day dito sa The Tita Pollyanna Show. For the simple reason na bukas ay Meme. Meme-Hercules. O, diba? At syempre, huwag natin kaligtaan, pasalubungan natin ang ating mga meme bukas ng ensaymada. Ayaw nila ng empanada. Gusto nila ng ensaymada. Uy, kahit ako nga, mas gusto kong papipiliin ako, ensaymada o empanada. Gusto ko ensaymada. Oo, lalo na yung maraming ano, maraming butter ba yun? Or di kaya margarine, tapos may asukal. Tapos it's so malambot, and then you make, ano, you eat it with your coffee or with your soft drink. It's so masarap. Ang empanada kasi parang, ha? Parang hindi mo, ano ba to? Ulam? Sabi ko nga ano, anong nasa loob. Ay, ewan ko. Nasa inyo yun kung anong gusto nyo, no? Ako lang naman nagsasabi kung anong gusto ko. Kaya kung anong gusto nyo, i-chat nyo na lang sa akin. I-chat! Hanggang bukas, eto naman po yung lingkod na bago masyado magayunan pero mahamuton. Tita Pollyanna nag-iiwan ng mga katagang. Kung maganda ka, bakit wala kang corona? Bumili ka na. Sure. Sweet dreams. Bye, Ren.

0: Radio. You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
1: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: One Radio. 99.7 News FM. .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: One Radio, 99.7 News FM. 10.

0: 99.7 News FM. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe, the best talaga, ang Best Cafe.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
2: You're listening to One Radio.
3: One Radio.
4: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Eto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong ano po para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi. Ano po? Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation. Ano? At ang sustansya o nutrients mula sa at

0: ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. E palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio. 99.7
1: One Radio. Peace out. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia.

0: Talk Radio 99.7 News FM .10. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. .net.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe. Subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na sig-

0: 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalondri ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
7: One Radio, 99.7 News FM.net.